0: Ya but trans I made me pen fifu Ghana for pen fifu ni ma me na ti ya na me bo a eno e te sey
1: na me andumo
0: mo ba ha okwa da na efiada
1: efiada no
0: amani ya modi ba ya no so no me hwehwe mu ma mu no kreso ana
1: ni nyina wo kan
0: me kan pepe
1: pepe pepe
0: ejuma no me ya na me nye
1: wo ye papa papa papa
0: ntidi ya na wo ka chiro bi ya na so den ya wo fidi ni so
1: na pa de me gina ho se nyame de wo ye ejuma pa fi se me duro ha na ma hu se de
2: ya de nyina
1: be ye ejuma
0: e be ye ejuma so ampa amen
1: se wo a wo fi e bia tutu anamo bra se wo te mama e we ready so mama peace we ready so tutu anamo ne bra na di wo ha wo ma na ye nyina ebe ye yama
0: uti ye mami yo ma wo fie ba ya sey
1: 60 years
0: ya mami wo 60 ntinu nyame ya adum kura na chese bibi kakra bi eno ne me mame sey awrade nhira wo su wo fie tine fie na na wo de koso akenka wo nsa miniska miniska me hwe wanim
3: ba wo mama peace ni ye o me dan nyame ase sey busum ba
2: number 1 fm
3: e da kakra ni tibi ba ne ni wa na me di mo sem be dan ni ti ni ye juma but eni aman ko yi me ka se ho no mi na mi kita overall boss no that time so timi tu kwai na we jam na wa kwa ba ti bi de catch her no na o mu ana fan chere ti emre ka ka ni e ko so no afi de me hu se ni ma start e se sa obekọ be bia wo hu mi a onko for the past 2 weeks ni na ye chin sa because Friday ni me ko
2: Number 1 FM.
3: Okay.
4: Bipacho akwantre be na oyemawo.
3: Oye fast like man.
4: Ti de na okachi obi biara o show.
3: Obi biara o show me biara. Se uwo o haobi. Aso hu se enkoyi a. Mentra o. Oso wa uni eni. Ah, u betimi e gaye na e hawo. Obi pe no betimi hu akachire o. Nti obi biara o show me no. O haona so hu mama pisa. O fa ni number. No friend number. Ibiara e hanu biara obehun sansana wa sako fi e wo yami din amen
5: e first studio bi yakoti ya dance change change studio meka chawo no ocha no pa mini wuni problem bi e da so a pesa wo ba na mehwema no to na mo na bra almighty miji mikunu no e ya kwanche bi ya e da mu nsum e ma wo mu a omu pesa ewrade e bi kwan mu no mu nsum omu ware e bi wa ware mu haw e mu aye den Beach, wa wai ubi say a brabono ayatari to an amombra. Namisha, mamma, say mamma. Media me worrying, fear doom, fear song, fear nomini, a womba. Da me tramp, Hana Quancheno, and a medidi. Solution can no so air direction be a no day, Emma Womwa, ubi be one way in saying
2: that
5: Sasa edinichi, a brabono ayabasa. To an amombra, mini a winnie, Namisha mau. Minchila wa kwanye wa befaswa. Ebrade ba ya atrom. Na kakra kakra. Unfa kwa mboni biyaso. Na wonsu usa. Ebe suwachi. Me summarize a branch in story no. Na afei. Na mahrese miti miyafa kwa bako. Miyano miyense biya. Mantimia mfa wako usi nidia. Na chase mefa diya kanwa of air. Na sara wa nidia kwa nsu sesese. Mi mreno isha. Enti ufremia. Wa asa mrese mama. Wechila kwanye wa hii. Na minchila kwanye na bra.
0: Mami mfa kola hello.
5: Na a branch ya nisie. Ebra na omu babe kono.
2: Number 1 FM.
5: Na omu ye emrantie e 9 ene 2 saa na mono e ko baby omu ko ye. E nyene na mfufuwa na oni omu ko kane sen baby omu kwa kwa ye ye aseme tono. E nyene na mfufuwa na oni omu ko ye nemu. Na damfu baku bidi nechi. Ah na anu omu de ba ye no. Saa na damfu no. Na oka omu a omu tu anamone ho. Enti eba ne saa na ye kase. Se baku. Eye mistake na okobo obi amanye na se bibi sa to na ajese bia na yonku a onu su eka omukuo ni wo mde koye no ajese wono ene betimi aye de
2: aba aba se bi no
5: ento se lucky o ye ene se da wo kra na yiri se okono sa da no na ade ni si ni susu on fre na damfu bi no nka nche ne se oh brother me ko ahase yo ente no nyame ya adum a me ko aba se unim se eja me ko aba eno so okra na yonko na ono so ko omuku oni ho bi okra no enti ebra omu hwehwe omu guso omu hwehwe no ni yiri ni mfi afi na ebusuafo anso na afi na adani police case ni ade ade enti ne yonko ne ti ye no eno hu se ah madam fu yi ewo problem eho eno obe fie eno obetoa oba ne se
2: number 1
5: oba hwe edem wo hwe se